0: kupa
1: asempa FM
0: ka oyia osha ejina woka eba mu no ewade enye wo free mo ewo yesu kristo nazret ni dini mo emfa ho ene yato wa sene nsa yato wa wadi amano

kuru adia ni mwate. Nenye ni mujidie. Onu diyo yonu kofuo. Seye bisanua. Obeye.

0: ama masoi mi de minim otanfu biara wato mi ni mi mama ma mi nana num ni masefo ni de fa mi ho bia mi ni mi nuanom ene ye ma ni yasefo se won sel yen se won kum yen mi peje se sika isa de wato ye de ye ni se bia entenfo no ane so de wato ye ma ni se enka enku yen enka ensel yen enkum wo no anka sa ensel wo no anka sa ewo yesu kristo demon ewo yesu kristo demon ene ya bon paye obese ni sa cd sika e de abasa na bayi so 0244 744 204 0244 744 204. Send the Fabra. Nyawadi nyankupo bishirao. Enye njini hon. Ema wadri nya untanta. Tujidi ya namo. Nabe hunu esu ensu nsansu. Ewo Yesu Kristo dimo. Nyawadi nshirao. Pachoka sewo Yesu Kristo dimo. Ewadi. Bidi omae gana se wunsa.
1: Asempa FM.
0: Tumi ibiara. Yaton gana. Ashe ninsa. Eradi. Senka won se gana. Won kumkum gana. Won fa uwo mpeti uwo. Eradi sini kwain. Eradi seni nyuma. Eradi seni nshise ye. Ewe Yesu Kristo demo. Ewe Yesu Kristo demo. Mani nyume biya ensaye. Tumi biyara. Yato gana ashene nsa. Se wonu moja edibim. Wonu moja. Maonu wakasa numu ni moja. Ewe Yesu Kristo demo. Ewe Yesu Kristo demo. Patwa kasa urade. Se gane ni mwa penyam ewe we ni mwa. Ma ubabu nye kasiye. Ma wabasa nye kasiye. Ma utumi nye kasiye. Ewa mai gana so. Ewa Yesu Kristo demo. Ena mabompaye. Amen. Amen. Ewa di nyankupon enshira ubebri. Se wakaya huna unie abosa empaye. Ewa di adom na Yesu ama. Ochina yabesa atuasa empire boy so mia ye kachi unyina ni se kosua nya jidie ewo empire ya waboyi mu na ube hunu ewade yankopon eni munyam edi achire se ewade etine enne no se de bre no aye no yentime mfa course bia nemba mu ni se ye powa. What is a major casa?
1: A simple FM.
0: Afremi. Namini o abompaye. Ubetumi afremi.